0: mare mare da pa ma pa mare ni ma di ma ma sa ga pa ni pa mare mare za ni za la
1: la ga be ni ya ma ma sa ga
0: mare mare mare da pa ma pa mare ni pa ni pa ni ni pa mare za ni za re ma pa ni sa
1: la ga be ya ma sa ga na
0: re mare pa mare za ni za pa ma mare za ni ta ni ni pa mare za ta ta ni pa